0: da Amurka a kasar Switzerland, Iran ta sake bayyana aniyarta ta ci gaba da iko da mashigar Hormuz. Wasu sassan yammacin Turai na shirin fuskantar yanayin zafi mafi tsanani da aka taba gani a yau Talata. A Najeriya, tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa ya koka kan yadda matsalolin da arewacin kasar ke fama da su musamman na tsaro ke kara ta'azzara.
1: Harkar tsaro a arewa, harkar rashin ilimi a arewa, harkar hanya. Yanzu kashi 80 cikin ɗiyanmu ba su makarantu. Duk jama'a na nan da ɗiyansu gudun hijira muna rasa rayuka 200, 300, 200, 300. Amma ka diba gani nawa anka taba kudu.
0: Har yau a Najeriya, kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta buƙaci hukunta masu hannu a kisan matar nan da aka kona da ranta a jihar Kaduna.
2: Babban abin tashin hankali ne, an jima ba yi abin takeici da Allah wadai da abin Allah ya kiyaye, Allah ya sauke gaba irin wannan ba. A tabbatar da cewa na farko waɗanda suka aikata wannan kisa mai muni na Allah wadai na rashin imani, an hukunta su gaba ɗayan su.
0: Muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Bayan zagayen farko na tattaunawa da Amurka a ƙasar Switzerland, Iran ta sake bayyana aniyarta ta ci gaba da iko da mashigar Hormuz.
3: Speaking to Iranian state television, Iran's lead negotiator.
0: Wakilin BBC ya ce da yake magana da gidan talabijin na gwamnatin Iran, babban mai shiga tsakani na Iran din ya ce mashigar ba za ta taba sake komawa yadda take a baya kafin soma yakin ba. Muhammad Baghri Ghalibab ya kuma ce Iran da Amurka sun amince da kafa hanyoyin haɗin gwiwa na sadarwa na tsawon kwanaki 30 da kuma cibiyar sadarwa domin sauƙaƙa zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar Hormuz. A nasa bangaren, sakataren baitul malin Amurka Scott Bessent ya ce Washington na wato ta dakatar da takunkumin da ta kakaba kan samarwa da kuma man fetur na Iran tsawon kwanaki 60. Wasu sassan yammacin Turai na shirin fuskantar yanayin zafi mafi tsanani da aka taba gani a yau Talata, yayin da yanayin zafin ke ci gaba da tsananta a fadin nahiyar. A Faransa, fiye da rabin kasar na fuskantar barazanar matsanancin zafi har ya kai wani mataki da aka soma gargadin jama'a da shirya masa. A ranar Litinin an dakatar da wato an danganta lamarin da mutuwar mutane 18 a kasar. A Burtaniya kuwa ana sa ran watan Yuni na wannan shekara zai kasance mafi zafi da aka taɓa samu a tarihi, inda ake hasashen yanayin zai haura maki 35 a ma'aunin yanayi. A kasashen Spain da Portugal ma yanayin zafin ya zarce yanayin da aka saba samu a kowace shekara. Masana kimiyya sun ce wannan al'amari shaida ce da ke nuna yadda sauyin yanayi ke sauya tsarin yanayin nahiyar ta Turai. Tsohon shugaban Bolivia Evo Morales ya sanar da dakatar da shingayen da magoya bayansa ke kafawa a hanyoyi har tsawon kwanaki 50 a wani bangare na zanga-zangar adawa da shugaba Rodrigo Paz. A ranar Asabar, Mr. Paz ya ayyana dokar ta ɓaci wadda ta baiwa sojoji damar ciki wato cire shingayen hanyoyin da suka haddasa ƙarancin man fetur da abinci da magunguna. An fara samun sauƙi, a cewar rahotanni. Ma'aikata da kuma 'yan asalin ƙasar waɗanda su ne ginshiƙin goyon bayan siyasar Mr. Morales ne suka kafa shingayen a hanyoyin. Suna kira ga shugaban ƙasar mai samun goyon bayan Amurka ya yi murabus, yayin da Bolivia ke fama da mafi munin matsalar tattalin arziki da ta taɓa gani cikin shekaru da dama. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Wasu daga cikin manyan taurarin gasar cin kofin duniya sun sake nuna bajintarsu ta zura kwallaye. Lionel Messi ne ya ci kwallaye biyu da suka baiwa Argentina damar nasarar doke Austria da ci 2-1.
4: He has been sensational, hat-trick in his first game.
0: Wakilin BBC ya ce yana ci gaba da taka rawar gani bayan ya ci kwallaye uku a wasan farko da kuma yanzu da ya sake cin wasu biyu. Hakan ya sa ya kafa sabon tarihi na yawan kwallayen da aka ci a gasar cin kofin duniya, inda ya kai kwallaye 18 gaba ɗaya. Dan wasan gaba na Faransa Kylian Mbappe na biye masa baya a kusa bayan ya ci kwallaye 16, bayan da ya ci biyu a wasan da Faransa ta doke Iraki da ci 3-1. Shi ma Alan Haaland na Norway ya ci kwallaye biyu a wasan da kasarsa ta doke Senegal da ci 3-2. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sukar Prime Minister Burtaniya mai barin gado Keir Starmer wanda ya yi murabus a ranar Litinin. Da yake magana da manema labarai a ofishinsa na Oval Office. Mr. Trump ya zarge Keir da shawo kan wato da kasa shawo kan matsalar shige da fice da yaki da laifuka. Dangantaka tsakanin shugabannin biyu ta yi tsami ne sakamakon rashin goyon bayan da Burtaniya ta nuna a yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta gode wa Mr. Starmer bisa rawar da ya taka wajen karfafa tsaron Turai da kuma wato bawa Ukraine gudunmawa. Duk rashin labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke tafa da su. Kamar yadda takila aka ji a labaran duniya bayan zagayen farko na tattaunawa da Amurka a kasar Switzerland, Iran ta sake bayyana aniyarta ta ci gaba da iko da mashigar Hormuz. Da yake magana da gidan talabijin na gwamnatin Iran yayin da yake komawa daga tattaunawar da aka yi babban mashiga tsakani na Iran ya ce yadda ake gudanar da harkokin mashigar ba zai taba komawa yadda yake kafin yakin ba. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana.
5: Mohammed Baga Galibaf ya kuma ce Iran da Amurka sun amince su kafa hanyoyin daidaita hulɗa tsakanin su ta hanyar kafa wata cibiyar sadarwa na tsawon kwanaki 30 domin sauƙaƙa zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar Hormuz. Sai dai Iran ta musanta ikirarin da mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya yi cewa za ta baiwa masu binciken shirin nuclear ta damar komawa cikin kasar bayan zagaye na farko na tattaunawa tsakanin su domin ci mai jeniyar ƙarshe da za ta kawo ƙarshen yakin. Tun farko Mr. Vance ya ce tattaunawa da hukumar kula da makamashin nuclear ta duniya wato IAEA na iya faruwa tun daga yau. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Iran ta shaidawa kafar yaɗa labarai ta gwamnatin kasar cewa ba ta dauki wani sabon alkawari ba kan duba shirin nuclear kasar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ya nana ta cewa duk wata hulɗa da masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya za ta gudana ne ƙarƙashin matakan da Majalisar Dokokin Kasar da Majalisar Koli kan tsaro suka shimfiɗa a baya.
0: Rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana kenan. To idan muka je Najeriya ko tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahir Bafarawa ya kuka akan yadda matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara da kuma ƙaruwar talauci a arewacin ƙasar yana mai gargaɗin cewa yankin na fuskantar rikicin da ke buƙatar kulawar gaggawa. A wata hira ta musamman da BBC Bafarawa ya bayyana abubuwa da dama da yake ganin su ne suka jefa yankin arewa halin da yake ciki. Yana mai jaddada cewa dole ne shugabannin yankin su haɗa kai su tunkari matsalolin da ke hana yankin ci gaba. Ga abin da ya shaidawa Awwal Ahmad Janyau.
1: Babu shakka magana arewa ga dan arewa wanda sun ciwon kai ne ya tabbatar da arewa cikin masifa. Masifu yanzu kowa ya riga san harkar tsaro a arewa, harkar rashin ilimi a arewa, harkar hanya ko abi da motarka, ka bi da motarka, in ka bi mota sai kun ci asibiti da kai da motar. Wanda dai cika da yakin ilimi ya cika da yaki. Yanzu kashi 80 cikin ɗiyanmu ba su makarantu.
6: Rayuwar alƙaluman ina ka same su kina?
1: Alƙalin ma sun fara da garin mu Bahara. Na san muna da primary school da ƙauyuka mu duka, ban ma fito waje ba. Alƙalin ma ai ba su da wai samu. Amma yau ba bukatar da abu ɗi.
6: A yankin ka na Bafara?
1: Yanki duk arewa mashi yawancin kashi 80 cikin 100 na arewa babu makarantu yau. Duk jama'a na nan da ɗiyansu gudun hijira. So kaga wannan ba ƙaramin bala'i ba ne. A duk arewa muna rasa rayuka 100, 200, 300, 300. Amma ka diba gani nawa an ka taɓa kudu.
6: Amma ko zamanin da ɗan arewa na mulki ana kashe mutane arewa?
1: Ɗan arewa annabi ne shi? Ai halin shi ne. Ai ba wa dan ka zama ɗan arewa ba shi kenan ba za a kashe kowa ba. Ai da ɗan arewar da ya tsaya kowaye ya yi kishin arewar ya yi kishin jama'atai da ba a kashe su. Ai shi ne ake cewa Allah shi ba mu shugabannin na gari. Kada Allah shi ban mu da abin da muke so.
6: Yanzu me kuke hange nan gaba?
1: Ai hangen da muke nema ko abin da muke hange shine cewa dole dan arewa san dan arewa ne kuma dole ya san rawa ta canza. Ko dai mu zo mu zauna mu soju nan mu ga duk abin da ya same mu na hurin ciki ne na bikin ciki ne mu hada kanmu mu wa junan mu maganin abin da ya same mu.
6: Idan ka ce haka kila kana nufin kaman akwai rashin hadin kai ne?
1: Ai shine babban.
6: To ta yaya?
1: Inda zan babba yau dan arewa ya zama ya taso ya zama wata tsiya ko ake son ko ah ga zama wata tsiya mu yan arewar mu ke son mu ga cewa an dawo shi daga ba daga sama ya yi ƙasa yanzu kan misali satin ga da ya wuce ana ta rigimar yari yari yari Abdul Aziz yari Abdul Aziz yari yayi wannan yayi wannan da wanda ana gaskiya don ba gaskiya ba duk an taru fisa kansa kuma yan arewa gane in zunubi ga yari akwai dan kudu mai zunubi ne dubu wanda haba ka ji magana su amma munan ne da duk Allah daga ka amma abin da ake so da kasa to ya za a yi a ci gaba
6: kila za a ce kai ma shugaba ne kai naka zamani kun yi naku kila ku ne ba kun shimfidan da ta dace ba da har aka shiga wannan lokaci
1: wace hida ake son mu yi zamanin mu da dan majalisa na tarayya da gwamna da sarakunan mu da kungiyar da tije na arewa magana mu guda duk abin da za mu yi ko wace za ta arewa mutum ba isa ba an yi a rutsa mu a hakasa
6: amma ina aka warga za ku aka shiga wannan lokaci
1: canjin lokaci kaga mu yanzu kamar irin mu da muka yi gwamnoni ba mu da shugaba ba wanda ya nada mu Allah ya nada mu ma shugabannin kanmu ba mu da abin da ke tura ke cha godfather ji da muke son arewa ta hadu wallahi in shugabannai ba su suka hada kawunan su ba yau ba mu da shugabannai ban gwamnoni anki an so su ne shugabannin arewa to da ko duk ko ba san daraja wannan kujerun nasu ba ba za mu samu zaman lafiya saboda karshen sanin daraja kujerar shine yake jama wannan masifa
0: tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Bafarawa kenan to su dattawa a jihar ta Sokoto na ci gaba nuna damuwa kan yadda matsalar tsaro ke kara ta'azzara a yankin
7: mutane ni sun ta kira na ga halin da ake ciki a Bargaja sun nemi dauki na sojoji so kuma da sojoji suka je ta hanyar su kuma da yake su yan ta'adda yanzu sun yi karfi suna da yadda za ka sa tsammani fa gwamnati ce ta kanta ba so har sun kai sun sa bomb a hanya wannan mota ta shiga wanda duk a cikin wannan mota dukkan su sun mutu
0: to sai ku biyo mu a shirin mu na hantsi dan jin karin bayani har yanzu dai a Najeriya kungiyoyin Fulani a kudu maso yammacin kasar sun bugace gwamnatin tarayya da ma ta jihar Oyo da su gargade Sunday Igboho kan zargin kabilar Fulani da laifin garkuwa da mutane a shiyar wannan kira dai ya zo ne bayan wa'adin sawo Ibu da shi Igboho din ya bayo masu garkuwa da mutane da sako wadanda suka sace ko su fuskanci fushin sa ana sa bangaren Igboho ya musanta zargin ga rahoton wakilin mu na Lagos Umar Shehu Elleman
8: duk da cewa shugabannin Fulani sun goyi baya hukunta kowanne mai laifi sun bayyana damuwarsu kan yadda Sunday Igboho mai fafutukar kare muradun Yarbawa ke daukar matakan kansa kamar bayar da wa'adi da shiga dazuka domin zakulo waɗanda ake zargi da aikata laifi ba bisa ka'ida ba matakan da suka bayyana a matsayin cin zarafin ƴan ƙasa a cewar kungiyar da kuma shugaban kungiyar Mayetti Allah Rashin Jihar Oyo Alhaji Ibrahim Abubakar Jijji lakabawa dukkanin Fulani laifin da wasu tsiraru ke aikatawa na garkuwa da mutane rashin adalci ne
9: ina son gwamnatin tarayya da office in shugaban tsaro na ƙasa gaba ɗaya da duddiyon abu da ya shafi gwamnati nike roƙon su da Allah su bibi wannan harkar tsaron a bar sa harkar siyasa daga ciki domin dalili ni na ranar da Sunday Igboho iso mun zauna da shi kuma mutane da yawa sun gaya mai irin kokarin da muke ba su a game da haɗin kai na tsaro saboda hakan ga Fulani ba wai dukan su ke marasa gaskiya ba mai shi gaskiya Barawo shi sunansa Barawo ko Yarbawan bara kamar wata shekarar ta faru a Gwari ai an kama bayar bai ciki waɗanda suke wannan kidnapping kaga saboda mutum zai zo ya biya bukatar sai ya ce wani dangi duka gaba ɗaya Barawo ne kuskure ne mu duk wanda ba ta garcikin mu muka gane mun hannu over din shi ga hukuma dukan su sun sheda ne muna ba su haɗin kai
10: da kuka nemi cewa janyo hankalin shi Igbohon kamar a hukumance kungiyojin hukuma kun gabatar da hakan ko kuma dai kawai abu ya tsaya ga manema labarai
9: ni da na ga abun da ya ban tsoro ba mu samu kaje amma na kira commissioner ɗan sanda na jiha na ce mai wani abin da muka gani din ga ba haka ya kamata kai ba mu ma ya kamata in za a harkar tsaro a ce a nemi duka kowa yana iya bada irin a gudunmuwar shi ba a ce a tinkari dangi daya ba a ce su za a tinkara a'a saboda kaga akwai bukatan cewa a kira sa kada a sawo harakan da za ta kawo ma kasa wani abu daban a ce an dauki wani dangi guda gabaki daya shi da yan mai laifi a ko wani dangi ana samu mai laifi ko wani dangi ni ban ce Fulani ba su da bata gari ba ban ce ba amma ba a yi jam'i ba duka Fulani a'a
8: lamarin ya ta'azzara ne a 'yan kwanakin baya bayan da Sunday Igboho ya bawa wasu Fulani wa'adin awoyi biyu su sako su mutane daban yan garin su na Boho da aka yi garkuwa da su, inda daga baya ya ikrarin cewa wa'adin sa ne yasa aka kubutar da wata mata da danta. Sai dai rundunar dan sandan jihar Oyo ta kareta wannan ikrarin, inda ta bayyana cewa har yanzu waɗanda aka sace suna hannu masu garkuwa da mutane. A martanin sa, Igboho ya dage cewa fafutukar sa yaƙi ne da bata gari, ba batu ne da kabilanci ba. Idan dai ana iya tunawa, yanzu haka akwai dalibai da malaman su sama da 40 a hannu masu garkuwa da mutane a yankin Orire na jihar Oyo, yayin da masu garkuwa da mutane ke neman su ko jigajigan mambobin su a matsayin sharadi. Ko da ke Igboho ya sha musanta amfani da kabilanci, tarihin fafatawar kuwar Fulani a shekarun baya na cigaba da janyo cece kuce, lamarin da ya bar jama'a da fargabar ko wannan sabon salo nasa zai zama mafita ko kuwa zai ƙara rurrutar wutar rikicin da zai iya shafar zaman lafiya da haɗin kan yankin. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos a Nigeria.
0: To yanzu haka a Najeriyar har ma da Jamhuriyar Nijar, agogona cewa karfe 7 ne saura minti 14. Imam Saleh ki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa Iran ta bayyana aniyarta ta ci gaba da iko da mashigar Hormuz. Tumadalla, a yankin Difa na Jamhuriyar Nijar kuwa manoman shinkafa ne ke kokawa da mawuyacin halin da suke ciki sakamakon barnar da suke fuskanta ta kwari a gonakin shinkafa. Manoman sun ce wannan na faruwa ne a daidai lokacin da suke tsaka da girbin amfanin gonar da suka noma na ranar shekarar bana. Ga rahoton Chimai Laisufu.
11: Hare-haren da kwarin cizo ke kaiwa gonakin shinkafa a yankin Difa, musamman a gefen kogin Komadugu da kuma a cikin tsaunuka, na haifar da babbar barazana ga samar da abinci a cikin gida a Niger King. Tuni dai hukumomin a fannin ayyukan noma na kasar suka tada wata tawaga ta musamman zuwa Difa don magance matsalar da gaggawa. Haruna Sahabi na ma'aikatar ƙasa mai yaƙi da annobar cice-cicen kwari ya mana ƙarin haske kan wannan matsala da matakan da suka ɗauka, yana cewa
12: kashin tsuntsu wajen inda suke kwana makwanin shi ne ake yin shi. To nan sai an ka samu ɗan matsala kaɗan, inda suke kwanan nan ƙetare ne. Nan ne suke kwana ƙasan mu nan ƙasar Difa, amma wurin kwanan su yana yankin Najeriya. Kuma wurin bai bai shigowa. Tallafin onaha da muka samu mun samu shinkafa. Muna da magani mai kashin tsuntsu. Su ne za mu garwaya sai inda tsuntsayen nan suke zuwa suna cin abinci da sahar ko da marice, sai mu je mu watsa musu. In sun gani kamar abincin su ne kullum shinkafa ce ta kullum da suke zuwa suna banna, mu ko mun san shinkafa ce da muka samu yugo ba. Shi yasa mun ka dauki matakai da mutane za mu aza wuri-wuri in duk mun ka watsa shinkafa nan su hoke muna dan kawo ne su kwasa ya je ko ya ci ko ya saida.
11: Tsuntsayen na kai hari ne kan zangar ne shinkafa gaba daya da zarar sun kai matakin nuna. Sai dai suma a nasu bangare kungiyoyin manoma sun ce suma da nasu dabarun da suke aiki da su don yakar waɗannan tsuntsaye, kamar yadda Ibrahim Shatima, magatakardar kungiyoyin manoma ta Kalkariya na jihar Difa, yake cewa
13: da fari mun haɗa da roƙon Allah, na biyu kuma kamar cikin kowace gonakai sai mu sai igiya mu kulla mu lera mu ɗaura ladodin, liran tana ƙara tsuntsaye ba samun sabka da gaggawa. Ko mu tayi akwai wani abin da yake busa ana fun shi tun da sahi su kai sallah zaka fita ka je gacin gonan kana tayi kana da busa abun nan, to shi ma abin ne ya zama to har suka saba tsananin an ka busa ba su tashi.
11: Alhaji Usman Manga Isufu na kungiyar manoma ta CBLT na jihar Tadifa shi ma wata hanyar ya bayyana ta yaki da wannan matsalar ta cije-cijen albarkatun noma.
14: Mai hali yana san wani raga na kawo na kihi wannan sai a rihi shinkafa, to lalle sai mai kari tunda ya danganta da gona karama kaɗan kana iya sa ragan nan biyar, to kuma raga biyar kin nan duk kowane guda yana maka jika hudu da rabi.
11: Don kare amfanin gona, manoman suna haɗin gwiwa tare da hukumar kula da aikin noma ta jihar Difa da kuma kungiyoyin aikin noma irin su Reka Niger, inda suke aiki a fannoni guda uku da suka haɗa da saurin sanar da ma'aikatar noma don kare shuka da zarar sun fara kamuwa da ƙwari, aiwatar da gadi mai ƙarfi da tsorata tsuntsaye a lokacin girbi, da kuma yin amfani da samfuran da gwamnati ke bayarwa a lokacin manyan cututtukan shukoki.
0: To a gaida Chimai Laisufu, anan ku rubin al'ummar kasar Sudan ta kudu ga samu fi karancin shekaru a duniya na fama da matsalar karancin abinci an shafe tsawon shekaru ana rikici da kuma matsalolin sauyin yanayi lamarin da ya jefa mutum fiye da miliyan 7 cikin yanayi na bukatar agaji ga fasirin rahoton Kalkidan Libertal.
15: A wani kauye mai nisa a Akobo, daya daga cikin yankunan Sudan ta kudu masu fama da tashin hankali, wasu ƙananan jiragen ruwa dauke da wasu iyalai ciki har da ƙananan yara sun nufi gabar ruwa. Wani yanki ne dake fama da fari da kuma ambaliya, haka zalika yanki ne da ake yawaita samun rikici. Abinda hakan ke nufi shine dubban mutane dake zaune a wurin kan tsanci kansu suna gudun hijira sakamakon tserewa daga wannan rikici zuwa wancan. Abinci ya dade da yin karanci a yankin, haka zalika babu isassun kayayyakin kiwon lafiya. Sai dai a ƴan watannin baya-bayan nan lamarin ya ƙara tabarbarewa. Hakan ne ma ya kai ga mutuwar dan Nialit Jani Minek saboda karancin abincin da rashin isassun kayayyakin kula da lafiya. Shekararsa 1 da watanni 9.
16: Na gane cewa halin da ɗana ke ciki mawuyaci ne, yayin da na duba na gaba ni da abin da zan bashi cikin abubuwan da yake bukata.
15: Gwabza fada da ake yi tsakanin dakarun gwamnati da kungiyoyi masu dauke da makamai a yankin ya tilastawa ma'aikatan agaji ficewa. Sun tarwatsa asibitoci tare da kwashe kayayyakin ciki, sannan sun kona gonaki. Sai dai a yanzu da sojoji ne ke iko da akasarin yankunan, bayan gwabza mummunar fada an dan samu zaman lafiya. Sai dai matsalar karancin abinci na ƙara kamari, lamarin da ya tilasta wa mutane cin ganyayyaki da kuma ciyayi. Niya Chudal Tang, kamar iyaye da dama, ta damu matuƙa da lafiyar ɗanta.
17: Mun dogara ne da cin ciyayi da ganyayyaki, kuma muna shafe kusan kwanaki 4 ba tare da cin abinci ba. Ɗana kullum yana kuka saboda yunwa. Ku yi tunani, ni uwa ce fa mai shayarwa kuma ban ci abinci ba tsawon kwanaki.
15: Matsalar karancin abinci dai ba matsala bacce da take banta da Sudan ta kudu. Akwai tsananin yunwa ma a wasu sassan Sudan, a yayin da ake ci gaba da yakin basasa a ƙasar, wanda ke kawo tarnaƙi ga ayyukan noma.
0: To a gaishe ki Aisha Aliyu Jafar da fassarar rahoton Kalkidan Libertal. Idan muka sake komawa Najeriya, kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi Allah wadai da matakin da wasu da ake zargi sun ɗauka na kisan wata mata ta hanyar kona ta daranta a Kaduna bisa zarginta da kokarin satar yara. Kungiyar ta bayyana kisan a matsayin mummunan abin da ya zama wajibi a gaggauta hukunta waɗanda aka samu da hannu a aikata shi. Malam Isa Sunusu shine daraktan kungiyar a Najeriya, ga kuma abin da ya shaida wa Zubairu Ahmad.
2: Wannan lamari na jihar Kaduna gaskiya babban abin tashin hankali ne, kuma an jima ba yi abin takeici da Allah wadai da abin Allah ya kiyaye, Allah ya sauwake gaba irin wannan ba. Wannan abu ya nuna akan cewa rashin bin doka da oda barazana ce ga rayuwar kowa da kowa. A shekara ta 2024 mun yi rahoto na musamman akan irin wannan kisa na daukar doka a hannu, inda mutane suke dandazo ko bisa jita-jita ko bisa zargi mara tushe su kashe mutum, ko a ce yayi sabo, ko kuma a ce yayi sata, ko kuma a ce ana ganin kamar zai yi yana shirin yin sata. Mutane da yawa sun rasa rayukansu ta wannan hanya, kuma abin yana ƙara zafafa. Kuma wannan babbar barazana ce ba wai ga kawai mutane da suke wasu wurare ba, a'a kowanne dan adam zai iya fada wannan tarko mai munin gaske.
18: Wasu na ganin ba wannan ne karo na farko ake samun makamancin haka ba. Shin babu wata doka ne ta kamaimai akan irin wannan lamari?
2: Ai, a Najeriya duk abin da ka sani yana da doka, duk abin da ka sani kawai dokar ce ba aiki da ita. Sannan a irin wannan lamari na farko ma dai babu inda doka ko ta ƙasa ko ta musulunci ko ta Christianity ba inda aka ce ka kashe mutum da hannunka bisa zarginsa da wani abu. Idan kana zargin mutum da abu, akwai tsari, za a yi bincike, za a zo shari'a ta tabbatar da cewa mutumin nan ya aikata wannan abun, sannan sai a hukunta shi. Dokokin addinin musulunci da na Christianity duka ba su yarda da wannan abun ba. Don haka kaga ba wai maganar doka bace, maganar kasa aiwatar da doka ne da maganar watsi da doka da kuma zama na karazibe da ake yi a kasar nan.
18: Idan har an samu waɗannan da laifi kamar wace doka aka yi tanadi gare su domin hukunta su haka?
2: Duk wanda ya dau ran wani dokokin Najeriya sun yi tanadi akai kuma alƙalai za su iya yin hukunci su yi masa hukunci daidai da laifin da ya yi. Kowanne laifi ko na kisan kai ko kuma na taimakawa a yi kisan kai kowanne akwai madadinsa a cikin dokokin Najeriya. Ya kamata ya amfani da wannan abu da ya faru a Mararrabar Jos ya zama abin darasi a tabbatar da cewa na farko waɗanda suka aikata wannan kisa mai muni na Allah wadai na rashin imani an hukunta su gaba ɗayansu.
18: To kamar ya kuke kallon zargin da ake yi wa CDPO na 'yan sanda akan matakin da ya ɗauka lokacin da jama'ar ke ƙoƙarin ganin sun kwaci matar daga hannun 'yan sanda?
2: Shaidu da muka yi magana da su da kuma wasu da dama da suka shaida abin ya faru da 'yan uwanta da danginta sun tabbatar da cewa DPO ne ya miƙa ta ga waɗannan mutane. To wannan gaskiya babban zargi ne da ya kamata hukumar 'yan sandan Najeriya ta ɗauke shi da zafi ta tabbatar da cewa wannan DPO da duk ma 'yan sandan da suke aiki a wannan wuri an bincike su na farko a dakatar da su daga aiki a bincike su. Idan har aka tabbatar da laifinsu a yi musu hukunci domin kada wani ɗan sanda ya ƙara aikata irin wannan gangancin nan gaba.
0: Malam Isa Sunus kenan daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya. Yanzu kuma sai labarin wasanni. Wato a wasannin da aka buga a gasar cin kofin duniya ta FIFA Faransa ta lallasa Iraki da ci 3-1 ita ma Norway ta doke Senegal da ci 3-2 yayin da

0: Buhari wato Muhammad Buhari fage da karin wasu labaran wasannin.
1: Lionel Messi ya zama dan wasan da yafi kowanne cin kwallaye da yawa a tarihin gasar kofin duniya. Messi da ya ci biyu a wasan da Argentina ta fafata da Austria yanzu yana da kwallaye 18 a wasa 28. Bayan zubar da penalty da yayi a wasan, ya kafa tarihin yawan zubar da penalty inda ya ci 4 a cikin 7 da ya buga ya zubar da guda 3. Dan wasan kuma ya kamo Maradona wajen yawan taimakawa a bayar da kwalla a ci inda kowanne cikin sa yake da 8. Shine wanda ya fi kowa samar da damammakin cin kwallaye a tarihin gasar inda ya samar da 74 a cikin wasa 28. A ci gaba da wasannin rukuni na biyu da ake yi a gasar kofin duniya da Amurka, Mexico da Canada ke karɓar bakunci. An jima Portugal da ta yi kunnen doki da DR Congo za ta fafata da Uzbekistan da ta sha kashi a hannun Colombia a wasan farko. Ingila da ta ci Croatia 4-2 a wasan farko. Za ta fafata da Ghana wadda ta ci Panama 1-1. Tawaga Iran da ta tashi can jarar da Belgium a wasan su na biyu na rukuni a gasar kofin duniya. Ta bar wani sako da ya sosa zuciyoyi masu kallon kwallo a fadin duniya. Cikin wata wasika da tawaga ta bari a ɗakin sauya kayan 'yan wasa, ta yi fatan zaman lafiya da mutunci da girmama juna ya wanzu a tsakanin kasashen duniya. Iran, wadda a yanzu ke rikici da Amurka da take ɗaya daga cikin masu karɓar bakuncin gasar kofin duniya, ta bar sakon ne cikin wata wasika da aka rubuta da hannu. Wasikar da hukumar kwallon kafa ta Iran ta rubuta, ta ce sun zo Los Angeles ne cikin alfahari, sun fafata cikin girmamawa kuma za su koma gida cikin mutunci da kima. Babu dai wani martani daga FIFA ko kuma hukumomin Amurka da ke karɓar bakuncin gasar. An cire sunan ɗan wasan bayan James Nico Schlotterbeck daga cikin tawagar da take buga mata kofin duniya saboda raunin da ya ji a idan sahunsa. Wannan na nufin ɗan wasan mai shekara 26 ba zai buga sauran wasannin da James za ta fafata a gasar ba, kuma an wuce lokacin da za ta iya maye gurbinsa da wani.
0: Tawaga da Muhammad Buhari fage masu aro, za ku iya garzayawa shafinmu na internet bbchausa.com don samun labaran da muka wallafa, kamar labarin yadda Fulani ke fargaba a kudancin Najeriya bayan satar ɗaliban Oyo. Akwai ma lokuta 6 da mutanen gari suka yi wasu kisan gayya a Najeriya. Shirin kenan a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi, sai kuma Lawan Suleiman da ya hada mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu hada shirinmu na hantsinan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: rufe hasumiyar Eiffel na wani dan lokaci. Gwamnatin mulkin sojin Niger ta fara aiwatar da matakan ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya a hukumance. Kotun da ke Hague ta ce ta samu bukata a hukumance daga kasar dake yankin wato dake yankin yammacin Afirka. Niger ta bayyana aniyar ta tafi cewa ne a watan Satumba tare da Mali da Burkina Faso. Duka kasashen uku dake yankin Sahel dai na karkashin mulkin soja ne wadanda suka hau mulki a jerin juye-juyen mulki da suka wakana tsakanin shekarun 2020 da 2023. Suna zargin kotun ta ICC da aiwatar da manufofin yan mulkin mallaka. Babbar kawar su ma Rasha bata amince da kotun ba. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
1: To a gaishe ka Haruna Shehu Tangaza. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. Shugaban kasar Lebanon ya ce kasar sa ba za ta amince da duk wata yarjejeniyar da ba a saka batun janyewar Isra'ila daga kudancin Lebanon ba. Kalaman Joseph on din na zuwa ne yayin da aka fara tattaunawa karo na biyar da Isra'ila a Amurka. Shugaban ya kuma ce ba su amince da duk wani yunkurin wata ƙasa na shiga cikin batun ba, lamarin da ke nuni da Iran da ke goyon bayan Hezbollah. Ita ma Hezbollah ta buƙaci dakarun na Isra'ila da su janye gaba ɗaya daga kudancin Lebanon din. Ga rahoton Badriya Tijjani Ƙalarawi.
2: Jami'an a Lebanon da Isra'ila sun yi tattaunawa ta ƙege da ƙege a birnin Washington da nufin ci gaba da tattaunawar da ma'aikatan tsaron Amurka ta ce cimma yarjejeniyar tsaro ce tsakanin ƙasashen biyu. Kafar yaɗa labaran Lebanon ta ce sojin Isra'ila sun kashe mutum biyu a harin da suka kai kudancin garin Nabatiye. Ƙungiyar Hezbollah ɗin kuma ta yi allawa dai da harin da ta ce saba ƙoƙarin cimma tsagaita wuta ne da ake yi. Rundunar sojin Isra'ila ta yi ruwan alburusai kan mayakan Hezbollah hudu a yankin Ala al-Tahir wanda ke gabashin Nabatiye al-Fauqa lokacin da suke tuka motar rusau da wasu biyu a kan babura. Sojin Isra'ila sun ce ɗan Hezbollah sun tsallake yankin da suka yi wa shinge a kudancin Lebanon. Sun kuma yi baris da gargaɗin da sojojin suka yi na harbi a sama. A ranar Juma'ar makon da ya wuce ne dai Amurka da Hezbollah da Isra'ila suka amince da tsagaita wuta bayan nuna damuwar da ake yi na ci gaba da yaƙi a Lebanon ka iya zama tarnaƙi a ƙoƙarin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Amurka da Isra'ila da kuma Iran. Ana ganin dai an fara aiki da wannan yarjejeniyar tun Lahadin ƙarshen mako daidai lokacin da aka ɗauki makonni ana gubza faɗa tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna. A jiya Litinin, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sojin ƙasar suna da cikakken ikon ɗaukar mataki kan barazanar Hezbollah za kuma su ci gaba da kasancewa a Lebanon har sai yadda hali ya yi. A ɓangaren Hezbollah kuwa ta yi watsi da ikirarin Isra'ila kan waɗanda ta kashe ɗin 'yan ta'adda ne da zargin sojin da take yarjejeniyar tsakaita wuta. A ɓangaren Iran kuwa ta kafe cewa dole ne duk wata yarjejeniya da za a cimma ta tsakaita wuta da kawo ƙarshen yaƙin to ya kasance Lebanon tana ciki. Da gargaɗin ƙin hakan ka iya dawo da hannun agogo baya a ƙoƙarin da ake yi ta fuskar diplomasiya na zaman lafiya kamar da yadda jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Ala al-Bahraini ya bayyana.
1: To a gaishe ki Badriya Tijjani Ƙalarawi. To rahotanni daga wasu garuruwa na yankin Argungun a jihar Kebbi Najeriya na cewa hankali ya fara kwanta bayan zana'idar wasu mutum takwas da suka rasa rayukansu sanadiyar rikici tsakanin manoma da makiyaya. Hukumomi sun ce suna ci gaba da gudanar da bincike da tsare waɗanda ake zargi da hannu a cikin lamarin kafin a gurfanar da su a gaban kotu. Ga rahoton da Abdul Halilu ya haɗa mana.
3: A Najeriya kamar sauran ƙasashen Afirka da zaran damuna ta sauka rikici ke soma tsakanin manoma da makiyaya a wasu yankuna na ƙasar. Wannan rikici na garin Gulma na ɗaya daga cikin rikice-rikice na baya-bayan nan tsakanin manoma da makiyaya. Suleiman Umar shine shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta Kaltar Hore a yankin Argungu na jihar ta Kebbi ya mini ƙarin bayani.
4: Suna da shigo tsakanin makiyaya da manoma. Abun ya faru da sun local government Gulma area. Wani dai makiyayi ne ba ma ɗan Najeriya ba ne ya biyo yana yi ma wani ga ciwo ya samu rigima da manomi. Sun kai shashen ba shi har ya fara duka na yi sai ciwo ya samu wuka. Manomi daga nan alka ɗauke zuwa asibiti Allah kaddar ya rasu. Sai ki bola bai lajin bako ne. To tun nan dai mutanen mu suka kama ki sun ka hannan ta maji mutane waɗanda an kawo wannan abun su ko dunnan suka yanke shi suka sassare shi suka kusa kone to baya wannan abun kuma sai suka ji gaba da ma suna cimma makiyaya suna bugawa duk wanda aka buga aka yanke sai a sa wuta a kone
5: zuwa yanzu manoma nawa aka kashe
4: manomi guda makiyaya 7
5: to wani hali ake ciki
4: kiyama local government Argungu ya tura jami'an tsaro tun jiya dai ya hada mu da sojoji da ɗan sanda da ainihin ɗan vigilante an je dai an kwantar da garzoman tun jiya da safe aka dauko zuwa kawo zuwa asibiti Argungu an kai musu wanka an kashe makabarta
5: ana iya kura talafa a wannan yanki
4: kura talafa ya Allah dai don mutanen dai mun ba su hakuri kuma shi ma mai martaba sarkin kabi Argungu ya zabaci ya ba su rubutu kauno da sauran mutanen mu
5: to kamar shi wannan da kake cewa bako ne dan wace kasa ne
4: dan Niger ne don bakin border yake tsakanin Niger da Nigeria
5: zuwa yanzu shi wannan iyalan shi sun samu wannan labari
4: babu ba su samu labari ba ba san ma an mu san mutanen sa ba
5: to ina aka nuha da dabbobin shi
4: ba naji bane wani yake wa kiyo ana biyan sa wata wata
5: ki wanda yake ma kiyo shi ba da labarin dangin wancan mutunan
4: ba da labarin da uwana ba amma muna nan muna bincike ko kuma kana da uwan sa kana
5: yayi kamar shekara nawa yana aiki a nan wajen
4: kwata kwata da kai sati uku a wurin ba
5: zuwa yanzu game da wannan lamari wane kira kuke yi ga al'umma da kuma mahukunta
4: zaman lafiya muke so ga kowa sannan muna son hukuma ta dauki mataki kan kai da yana nemo su hukunta su daidai da kowa lain da suka yi
3: daga bangaren hukumomin tsaro kwamishinan yan sanda na jihar ta Kebbi Umar Muhammad Hadeja ya tabbatar min da faruwar lamarin tare da yin karin bayani kamar haka
6: abin da ya faru akwai manomi ya je gonarsa jami ya da ya masa barna sai suka fara yin fada su shi ba fulata ne ya dauki wuka manomi a wuyansa sai ya mutu da labari ya shiga cikin gari kan nan manomi ya mutu ina mutanen gari kuma suka shiga yin bore suka zo suka kama mutu ba fulata ne suka kashe shi ta kuma sawa gawo su wuta kuma sai su ga cikin gari suna gun tunani da duka suka kashe mutum guda 6 bayan wannan guda 2
3: Wane irin mataki ne na gaggawa ku kuka doka a lokacin?
6: Ka tura yan sandan mu da area commander na Argungu da kuma sojoji aka yi kokari aka san sauran Fulani da suke so su kashe su aka kwa Fulani guda 4 maza da mace guda daya aka sa su da gaba kuma aka yi ta yin patrol sai ka dan samu zaman lafiya
3: doka doka da hannu ko kuma shan fansa a cikin irin waɗannan lamura na kawo babban na da za ta sada na sani saboda haka sai a kiyaye Abdu Halilu sashen sanin BBC daga Abuja Nigeria
1: To kungiyar tuntuba ta arewacin Najeriya ACF da tattawan arewa sun yi gargadin cewa kasar na dab da komawa tamkar babu shugabanci muddin gwamnatin tarayya ta kasa daukar mataki akan dan fafutukar kasar Yarbawa wannan Sunday Eboho akan matakin sa na ba Fulani makiyaya wa'adin sawo'i biyu da su tabbatar da an sako wata mata mai juna biyu da ƴan wanta da akai garkuwa da su Kungiyar ta ce zargin da ake yi wa kabilar Fulani da aikata ta'addanci mai alaka da garkuwa da mutane a yankin babban kuskure ne ga rahoton Zubairu Ahmad
7: Wannan matakin da kungiyar tuntuba ta arewacin Najeriya ta dauka dai na zuwa ne bayan wata takaddama da ta samu asali tun daga lokacin da aka yi garkuwa da wasu dalibai da malaman su a wasu makarantun da ke jihar Oyo lamarin da ya haddasa fargaba da tashin hankali tsakanin iyaye da mazauna yankin inda kungiyar ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta jihar Oyo da su gargadi mai fafutukar kare haƙƙin Yarbawa Sunday Eboho akan kalaman da suka ce na iya haddasa rashin jituwar kabilanci Professor Tukur Muhammad Baba shine sakataren yada labaran kungiyar ta ACF
8: mun yi Allah wadai da wannan kalamu da suka fito ga bakin sa na daidai abin da ya faɗa nan ba abu ne da ya kama hankali ba daidai mun yi wallawa dai da wannan shi kansa laifin daukan mutanen nan ba so dai ba so biyu ba kullum muna takaicin haka kullum muna kira ga gwamnati wanda matsala fa yana so ya dakilar da kasa ya kamata yi wani abu na biyu kuma kowa ya sani ba sashin sa bane kawai ko kuma bangaren sa na Najeriya ke abin nan ke faruwa ba nan kuma aka fara ba ko ina yana nan ya kamata hakki ne na gwamnati ta fito ta dauki matakai da za a dakile wannan abin sai shi ba jami'in tsaro bane shi ba wani ma'aikaci ne na gwamnati da aka sani ba ba za mu zama kuma a al'umma wanda kowa yana iya tashi ya maida kansa alkali ya maida kansa dan sanda ya maida kansa kuma mai zartar da hukunci ba
7: idan ka lura kamar garkuwa da mutane da ake yi domin neman kudin fansa a kudancin Najeriya su a wurin su kamar sabon abu ne baka ganin kamar shi Sunday Eboho yana da dalilan sa na ganin cewa sun fara dokar mataki tun yanzu kada abin ya wuce wuri
8: ba gaskiya bane tarihin wannan abin fa a Najeriya ya fara ne a kudancin Najeriya lokacin da ba su fafutukar Niger Delta ke sace mutane sun fara da ƴan ma'aikatan kasashen waje da suke zo kasan nan da sauransu aka ci gaba.
7: A cikin wani bidiyo da ya bazu a shafukan sada zumunta, an ga Sanda Ogboho yana bayar masu garkuwa da mutane wa'adin sa'o'i biyu su sako su ɗaliban da aka sace a jihar Oyon tare da yan barazanar ɗaukar mataki idan ba su sake su ba, kalaman da suka jawo martani daga wasu ƙungiyoyin Fulani waɗanda ke ganin cewa ana kokarin alakanta kabilar su da laifukan da wasu tsirarun mutane ke aikatawa. Sakataren yaɗa labarin na ACF ya ce matsalar tsaro ba ta ware kabila guda tsakanin waɗanda take shafa da masu aikata laifin.
8: Kaga ɗaya daga cikin abin da ya hana mu samun nasara kan dakile abin nan shine mu zauna mu ce wannan kabila ne ko wannan mutum ne kawai yake yi, dan ta'adda dan ta'adda ne.
7: Misalan da suke bayarwa shine duk da ana ganin cewa matsala ta aikata laifi ta shafi ko ci kabila ba za a danganta ta da kabila guda kawai ba. Suna bada misalan cewa akwai adadi mafi yawa na kabilar Fulani da ake ganin arewa kamar su ne suke jagorantar waɗannan hare-hare na 'yan bindiga. Watakila shi yasa suke ganin ya kamata su ɗauki mataki akan su tun yanzu.
8: Haka ne. Amma ai bincike na nunawa duk da cewa waɗanda ake kamawa ƴan kabilan Fulani ne, amma ba kabilan da ba a kama. Akwai ma'aikatan gwamnati, akwai ma'aikatan tsaro, akwai ma'aikatan lafiya, akwai masu kai musu abinci, akwai masu kai musu har mata, akwai masu kai musu duk abubuwa. Ba wanda ya taɓa ce duk masu taimakon su da irin waɗannan taimakon Fulani ne.
7: A cikin 'yan shekarun nan dai garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta. Tun daga arewa maso yamma zuwa arewa ta tsakiya har zuwa sassan kudu maso yamma, masu garkuwa da mutane na ci gaba da kai hare-hare akan makarantu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
1: To yanzu karfe 9 ne sauran minti 14 agogon Najeriya da Niger. Rabi'a Takabarin kace ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin muna tafe da labarin wasanni, amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Niger inda wani mataki na ramuwar gayyar siyasa ga gwamnatin mulkin sojin Niger bangaren Marshal Khalifa Haftar mai hedikwata a birnin Benghazi ya saki Mahmud Salah jagoran 'yan tawayen jamhuriyar Niger na FPL. Dakarun da ke birnin Benghazi sun sako jagoran 'yan tawayen bayan da gwamnatin mulkin sojin Niger ta miƙa wani jami'in leƙen asiri na Libya ga gwamnatin ƙasar jiya Litinin. Ga rahoton Chimaila Isufu.
9: A cikin kushin rashin samun wannan fursuna mai mahimmanci ne bangaren na Haftar ya saki Mahmud Salah shi ma jiya a matsayin amsa kai tsaye ga yamai. Runduna ta 87 na sojojin ƙasar Libya masu biyayya ga Haftar ne suka kama Mahmud Salah a cikin watan Fabrairun 2025 a Khartoum, kudancin Libya. Kuma tun daga wannan lokaci suke tsare da shi a Benghazi. Kafin a cikin wannan wata na Yuni, bayan gano take-taken gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta Niger da kuma ziyarar da Firayim Minista Lamin Zane ya kai Tripoli, hukumar na Benghazi suka fara daftar da Mahmud Salah daga kurkukun da ake tsare da shi, inda suka ajiye shi a wani gida a Benghazi don tilastawa gwamnatin Niger kin ƙarƙashin jagorancin Janar Chani ta miƙa masu babban jami'in leƙen asirin Badreddin Shiredin Mahedun, wanda jami'an tsaro na gendarmerie a Niger suka kama a ranar 13 ga watan Yulin 2025 tare da wasu mutane a kilomita 20 daga arewacin taskar na jihar Zandar. Sai dai sojojin mulkin a Niger suka gwammace su mayar da wannan jami'in ga gwamnatin da ke hamayya da shi a Tripoli, lamarin da ya harzuka mahukunta a Benghazi a matsayin ramuwar gayya. Su ma suka saki shugaban tawayen na FPL, sakin da ake kallo da matukar hadari ga dangantakar diflomasiya da tsaro da aka kulla a baya-bayan nan tsakanin gwamnatin mulkin sojin ta Niger da kuma mahukuntan Benghazi a gabashin Libya. Jagoran kungiyar tawaye ta FPL Mahmud Salah da ke fafutukar neman a saki hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum tare da maido da tsarin mulkin demokradiyya a Niger ya rasa 'yancinsa na zama ɗan Niger bayan da a ƙarshen shekarar 2024 hukumomin soja a Yamai suka kwace masa takardar zama ɗan ƙasar.
1: Rahoton da Chimaila Isufu ta hada mana kenan. To yayin da tsananin zafi ke ci gaba da kawo tsaiko tare da haddasa asarar rayuka a yammacin Turai, shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga duniya da ta ɗauki matakan gaggawa domin rage ɗumamar yanayi. Masana kimiyya sun ce an samu babbar shirin da take nuna yadda sauyin yanayi ke taka rawa a yanayin ƙasashen Turai. Ga rahoton Badariya Tijjani Ƙalarawi.
2: da yake jawabi a birnin London, babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya gargadin cewa gurbataccen hayaki na daya daga cikin abin da ke ta'azzara matsalolin sauyin yanayi da kuma gargadin ana buƙatar daukar matakin gaggawa. Prime Minister Faransa Sebastien Lecornu ya ce daga ranar Alhamis din makon da ya wuce zuwa yau mutum 40 sun mutu sakamakon bugun zafi daidai lokacin da zafin ya tsananta a kasashen Turai. Kasashen Spaniya da Faransa da Italiya na daga cikin inda zafin ya fi munana. Tsananin zafin ya kai kololuwa a Faransa a daren jiya Litinin, lamarin da ya sanya hukumomi gargadin jama'a. A Spaniya kuwa ana sa ran tsananin zafin zai kai maki 40 a ma'aunin Celsius a wasu wuraren. An fitar da gargadi a Andalusia da kudancin Cantabari a daidai lokacin da aka shiga kwanaki uku da matsalar. A kasashen Turai, Spaniya dai ta fi kowacce shan wuyar sauyin yanayin. Hukumar da ke sa ido kan yanayi ta ce kusan shekaru 25 kenan rabon da a fuskanci matsanancin zafi irin haka a kasar. Zafin kuma zai kai maki 42 ma'aunin Celsius cikin wannan makon. A Italiya an ayyana dokar ta ɓaci kan tsananin zafin a birnin Rome da Milan da Florence da Turin da kuma Venice. Zafin ana fargabar ba wai zai shafi tsofaffi ko marasa lafiya kadai ba, har ma da kananan yara. Ministan wasannin Faransa ya ce mutane da dama na kokarin sanya jikinsu a tafkuna ba tare da la'akari da hadarin hakan ba. Cikin waɗanda suka mutu a kogin Saint Fontaine La Porte har da wata yarinya mai shekara 13 da suka je ninkaya da iyayenta. A kasar Jamus kuwa mutane da dama ne suka nutse a cikin ruwa, inda ake sa ran tsananin zafin zai kai sama da maki 40 a ma'aunin Celsius a wannan makon. Kungiyar Life Savings ta Jamus ta ce an gano gawar mutum uku a kusa da garin Biblis, ana kuma neman wasu 50 da suka je tafkin domin sanyaya jikinsu.
10: A gaishe da Badariya Tijjani Kala Rawi da wannan rahoto da ta hada mana, to idan muka sake koma Najeriya, gwamnatin jihar Kano ta rufe wasu makarantun koyar da aikin kiwon lafiya biyu saboda gazawa wajen cike wasu ka'idojin da aka sanya na gudanar da makarantun lafiyar. Ma'aikatar lafiya ta jihar ta ce bayan binciken da ta yi ta gano cewa makarantun ba su da takardun izinin yin aiki da kwararrun malamai da kuma kayayyakin aiki da na koyarwa da suka dace. Dr. Abubakar Labaran Yusuf shine kwamishinan lafiya na jihar Kano, ga kuma karin bayanin da yawa Aisha Aliyu Jafar.
11: Abin da ya faru, akwai makarantu a jihar Kano wanda suke koyar da aiki na lafiya wanda gwamnati bata san da zaman su ba, ba su da rajista da gwamnati ko ta nan Kano ko kuma regulatory body can Abuja. To kawai abu ne wanda suke yi kawai harka ta ciniki da cuwa-cuwa, ko mutane idan su arfi sai su je su shiga makarantu ba tare da sun yi bincike san cewa makarantun nan ko makarantu ne na gaske ko kuma makarantu ne na jabu ba. Biyu daga cikin su ne muka samu muka rufe su a nan jihar Kano, kuma insha Allah wani kwamiti namu zai ci gaba da bibiya da tantance dukkanin wasu makarantu da suke jihar Kano da asibitoci ma masu zaman kansu, don har sai mun samu cikakken makarantu da suke da lafiya sannan za mu su ci gaba da gudanar da harkar koyar da ma'aikatan lafiya a jihar Kano.
12: To kamar kudanne ne aka rufe din?
11: To guda biyu ne dai, daya a nan wajen Dakata, ɗayar kuma tsohuwar makaranta ce ma wanda da ya taɓa zuwa har an ba shi ilim ɗan accreditation daga shirin jeka magani ko jeka kai magani. A shekara da shekaru bai dawo ya formalizing ba, ta nemansa bai zo ba. So da aka bibiya aka samu cewa ba ma shi da certificate kwata-kwata, shi aka rufe wannan makaranta da.
12: To kamar a bincikenku har an kai matsayin da kila waɗannan makarantuwa sun fara yaye ɗalibai da watakila a ce har sun shiga al'umma sun fara aiki?
11: Eh, akwai waɗanda suka kai wannan matsayin. Tunda an daɗe ai ba a kula da wannan harka, kusan kowa zaman kansa kawai yake yi. So kuma za ki ga yawanci ya yi ɗaliban shekara biyu ne ko shekara uku. Za ki ga sai yaro ya je ya yi karatu ya fito sai zai rasa aiki. Sannan ya ta fama da kansa, sannan ma ka gane cewa ai makaranta da je ta jibuci. Wasu kuma da suke yi sai su samu makaranta su samu certificate mai kyau ta gaske, sai su je wani wuri sai su bude annex, wato kamar reshi na wannan makarantar, wanda shi ma wannan ba a yadda da shi a doka ba. So irin waɗannan haka za ta gasu in yaji ya fito da certificate din za ta gaba shi da amfani, ba zai masa amfani ba.
12: To kamar wasu za su ce me yasa gwamnati ta zuba ido har watakila aka buɗe wani makarantu aka ɗauki tsawon shekaru suna koyarwa, suka ma yaye wasu ɗaliban ma ba a gano su ba kuma an ɗauki mataki a kansu.
11: To kin san ita gwamnati ga da gwamnati take yi mu da muka zo tunda muka zo muna bibiya muna kuma bincika din ba mun yi ba tabayin wasa ba duk wannan shekara uku da muka yi alhamdulillahi shi yasa zaki ga da yawa a baya ma mun yi wannan rufa-rufa a yanzu wasu ne dai masu kun nan gashi ko kuma su canja salo su bi wata kafar amma ba wai ba a san da su bane ko kuma ba a bibiya ba
12: to matsayin ka na masanin kiwon lafiya shin kamar waɗanne illoli ne ke tattare da irin wannan abu na barin makarantu da ba su da sahihanci su yaye dalibai su koyar da su har su shiga cikin al'umma
11: za a samar da dalibai ko mai ga san lafiya na jabu domin ba za a koya musu abin da ya kamata a koya musu ba ba za su je asibitoci da ya kamata su koya su ma a asibitocin ba to wannan ba karamar illa bace an suka fito ma sai dai kawai su tutar da mutane dan da yawa sai su koma a asibitocin kauye
12: to shin kamar akwai waɗansu hanyoyi da mutun da ke sha'awar shiga irin wannan makarantu a jihar Kano zai bi domin tantance sahihancin makarantar da yake da sha'awar shiga din
11: to na daidai zaka iya zuwa ma'aikatan lafiya ka bincika na biyu zaka iya bincikawa su regulatory bodies sannan shi kansa mai makarantar za a iya ce masa ya kawo certificate dinsa na yana da sahalewa na hukuma
10: Dr. Abubakar Labaran Yusuf kenan commissioner lafiya na jihar Kano to yanzu kuma sai labarin wasanni to ina tare da Muhammad Buhari fage kai tsaye fage ina labarin wasanni naga kwallon da aka gama da su Ronaldo
13: haka
10: jiya mun ce Messi suna cikin alheri yau kuma Ronaldo
13: yau ga Ronaldo na ciki wato rayi a labarin da akwai shine Portugal ta buga wasan ta dazun nan na biyu a rukuni da Uzbekistan ta samu nasarar cin 5 babu ko daya kuma Cristiano Ronaldo ne ya bude taron da kwallonsa ta farko a wannan gasar a minti na 6 da fara wasan kuma ita ce ta tara a tarihin gasannin didda ya buga ne ya halarta na kofin duniya daga baya kuma Nuno Mendes ya kara ta biyu shi ma CR7 din ya kara ta biyu a ranar a dazu kuma ta uku ga ita Portugal a minti na 39
10: kwallabi kenan yace
13: kwallabi kenan yace yanzu Cristiano Ronaldo yana da kwalla 10 baki daya a gasar kofin duniya kuma ya kafa tarihi na cewa shine dattijan da ya fara cin kwalle biyu a gasar kofin duniya kuma shine ya fi ciwa Portugal kwallaye a gasar kofin duniya a yanzu idan kika hada jimilla kwallayen da ya ci a duniya yana da kwallo 975 saura kwalla 25 ya hada kwalla 1000 waɗanda dukkan
10: to me wannan nasara take nufi ga Ronaldo da kuma ita Portugal baki daya
13: a babban nasara ce musamman ga ita Portugal yanzu haka ta zama ta daya a cikin rukuni da maki hudu kafin Colombia wadda ta doke Uzbekistan a wasan su na farko da take da maki uku ta zo ita ma ta yi wasan ta zuwa anjima da DR Congo wanda wata kila idan ta ci za ta iya hada maki 6 in ta yi canja ras za ta zama tana da maki hudu kamar ita
10: to shi ga Ronaldo ha
13: ga Ronaldo wato wannan babban nasara ce wato ga kuma sa'ida da ya samu daga masu yi masa kallon cewa ta kare masa ya mutu ba zai iya komai ba a gasar da wannan kwallon da ya ci kamar ce musu yake yi ku tashi gani nan na da ina nan fa ba mutuwa ne ba
10: amma Buhari na ga fa ya ta zubar da kwallaye
13: a ai to zubar da kwalla daban jiya karewa Messi zubar da penalty yayi to kin ga zubar da kwalla ba wani abu bane na koma baya to amma dai har yanzu dai yana nuna cewa akwai shi kuma ga wannan kwallayen da ya ci ya shigo gasa ne na cewa su wane ne za su iya zama waɗanda suka fi cin kwalla da yawa su wane ne za su lashe gasar zinari ta cewa wanda ya fi cin kwallo to dan haka duka waɗanda suka ci kwallo yanzu sun shiga taitayin su saboda me wato Ronaldo ya dawo har ya fara zura kwallo
10: yanzu wani wasa za a yi nan gaba
13: yanzu za a yi wasa ne tsakanin Ghana da Ingila. Ingila wadda a wasan ta na farko ta ci 4-2 da Croatia ita ce ta daya a rukunin. Ita ma Ghana ta ci daya mai ban haushi a wasan da ta buga da Panama. To dan haka duka wasan wato da ita Ghana da ita wato Ingila, Ingila na daya, Ghana tana ta biyu. To dan haka duk wanda ya ci zai zama yana saman teburi kuma kada ki manta ido zai koma kan Harry Kane wanda shi ya ci kwallaye biyu kuma shine dan gaban
10: Ingila. A gaishe ka Buhari Muhammad fage da labarin wasanni. To masu saurare da haka muka kawo karshen shirin wanda Muhammad Anur Muhammad ya shirya Fatawul Muhammad ya hada mana sauti sunana Rabi'atu Kabirinka daga sashen Hausa na BBC nake cewa mu kwana lafiya.